0: Pwede sa Elektra, Jekwal Chabil, Chokrela, Hungkabal, Rikinli Chabil, Kakarero, Kotsko, Sakut, Hualkubenakep, Kim sa Elektra.
1: 16 horas con 59 minutos.
2: Tikwal kik eskok isk, hual sununka an, lika rastya il señal.
3: Junti ilal hual sa, morbeko adan utkakok yaktek ir, sa shtyalal, sa shtyankaypok al, sa khalipal u utkunkabal.
2: Mani tan naokre nakshokulun sa im. Na, lishmanchita shtikrib, shkoye, shbanep na pal chirastya.
3: Kak amak sa ochocho de shpampal, matshukok manchitas takasab es la tiqilal dikin an, takak elish sip esinkilep dashkia, lishgielak ilonel shul, tatqil tohre tal tatkirak. Sheshpok bshikli kak aush, ah, chimoko chirishep litzi no korush kadak ankil kamol, yal shpan dira mokrup etal.
4: Rakhlanak te suqir sa hunak lepe erochbele si teril marek wansh tiqilal, te panch humpat, honak yelak ilol shul, chikamaan te ramni mozo barrenador rekwakash, ut teko le hunkapal ut likalipal. Wang sa achol, chimakak li tiqilal makali mozo, sa komonil garamak ligusano barrenador re likwakash, na lepnak numsi, mega, ika, ut usda,